Music right there by The Core is Breathless, right here on 36.5 Harvey Community Radio. It's your town talking. Nakakasama niyo si John Ter sa programang Filipino Flavors. Lami jud kayo, syempre. Wanna say a big shout out to Daniel, to Danesia. Ayan, sa mga kaibigan natin ngayon dyan ha, na gustong mag-request ng kanilang awitin. Tawag lamang tayo sa 0426-307-199. Ayan. At napag-usapan po natin mga kaibigan ng mga bagay-bagay kung saan sekreto lang dapat lang talaga sa inyo.